Kibombe zaman. Seluha wanga. Kibombe zaman. Seluha wanga. Kibombe zaman. Kibombe zaman.

bamcelela kaZulu bacela kaKhumalo bangcelela kaZulu bacela nakaShanti bacela ngobisi benzela umfana na ngayicelela ke mina ngayikhethela wena.

namuva liyabukwa ongafuna ukusuka siyamgudla uyazi vele siyabududula and the foodless group usikhuthuza amagugu.

Tshekô go go sedimosetsa ka ditiragalo tsa sešweng mo lefatsheng ka bophara ka ditiragalo tse di setlhoeng ura le ura mo tirelong ya Setswana. NBC mogaka wa sešaba ke go tlisetsa dikgang.

Dumela moreetsi nako ke ya boroba bobedi a mogela dikgang ka bokhutshwane ke ka o dipalelwa ke nna and bereng boitshoko jwa mabasetere ke se kgopotso sa gore le fa histori e ka tswa e ne e tshwaiwa ka go kgaratlha gape e re naya tlotleletso ya go aga isago e e ikagileng ka poelano le katlego e e abelanang. Molaetsa o tswang go taotona Netumbonane Ndaitwa e ne le karolo ya sekgopotso sa bolekgolo 11 sa ntwa ya kwa Sam Qubits kwa ntle ga Rehoboth ka Labotlhano. Batho ba mabasetere ba ne ba phuthega ko go tla go tlotla maikano a ba diretseng Modimo a borra mogolwe ba bone ba ba neng ba dirile fa ba sena go falola ntwa e setlhogo kgatlhanong le mašole a Jeremane a bokolone ka 1915. Mo molaetsa onong wa neelwa mo boemong jwa gagwe Taotona Nani Ndaitwa o ne a bolola gore go rala Namibia ditiro tse tsa pele tsa go ganetsa kgatelo ya bokolone di ne tsa kiala peo ya kakanyo e e anameng ya bosetšhaba e e neng e tla rotloetsa ntwa ya kgolosego go tloga ka bo 1960 go ya pele mme kwa bofelo ya thutsa gore go fitlhelele boipuso ka 1990. O oketsa ka gore histori ya mabasetere e bontsha gore ba kgona go itshoka le fa ba lebagane le mathata. Taotona re bontsi ba supile bopelekgale mo go Sam Qubits e tshwanetseng go bolokiwa e seng ka boikalelo jwa go bula ntho gape mme ka go ka gola. The One Economic Foundation e ne ya tshwara Media Awards ya ngwaga le ngwaga go tlotlomatsa babegadikgang le badiragatsi ba bangwe ba metswedi ya tshedimosetso ba ba begang ka dikgang jaaka tiriso jaaka dikgokgontsho tsa bong, polao ya bomme, ditshwanelo tsa boitekanelo tsa tlhakanelo dikobo le tsa tsalo, boitekanelo jwa tlhaloganyo le tshireletso ya bana. Verupame Kangumine wa The Namibian Newspaper le Isai Sipunga wa New Era Newspaper ba ne ba gapa dikgele tsa Best Female and Best Male Journalist, mme Rita Lotto wa One Africa Television a gapa sekgele sa Best Upcoming Journalist. Mmegadikgang wa mogolwane wa NBC Emil Seibe o ne a gapa sekgele sa mmegadikgang wa thelebišene yo o gaisang fa mogasi wa Kati FM wa NBC Salim Gerald a ne a gapa sekgele sa mmegadikgang yo o gaisang wa seromamoya. Puyepa wa Nako Shole wa The Namibian o ne a amogela sekgele sa go nna mmegadikgang yo molemo go gaisa mme Alexar Nomenjembo wa Windhoek Observer le ene o ne a tsaya sekgele sa go nna mmegadikgang yo molemo go gaisa. Modulasetulo wa mokgatlho wa One Economic Monica Kenkos o leboga batho ba ba tlhophilwe ka ntlha ya boineelo jwa bone jo bo sa reketleng le maikamo a go nna lentswe la ba ba senang lentswe. Batho ba le bararo ba ne ba tlhokafala mo kotsing ya koloi mo tseleng ya Omitara Ojinene ka Labotlhano. Ba ile ba lemogwa e le Shiripo Shiripo, Vanjeka Kotovuya le Vedambua Hiwili. Bašwi ba ne ba le mo beseng e nnye e ne e na le batho ba le 15 ba ba ne ba le mo tseleng go ya kwa Ojinene go tswa mo Windhoek. Pego ya mapodisi e bontsha gore thare ya kwa morago e ne ya thubega mme seo sa dira gore mokgweetsi a latlhegelwe ke taolo ya koloi. Go begwa gore bese enye eno e ne ya dikologa gararo pele e ema ka fa letlhakoreng. Mokgweetsi le bapaleng ba le babedi ba ne ba fitlhela ba tlhokafetse fa lefelong la kotsi fa batho ba ba neng ba setse ba ne ba isiwa kwa kokelwaneng ya Ojinene go ya go bona kalafi. Sudan e okeditse mašelo a yone kwa Gedaref State e leng mo molelwane wa Ethiopia go tsibogela matshwenyego a ntseng a oketsega a tshireletsego. Metswedi ya dikgang ya Sudan Tribune e bolela gore metswedi ya sešole e ne ya bega gore mašole a mangwe le didirisiwa di ne tsa romelwa kwa mafelong a botlhokwa go bapa le melelwane le gore go ne ga tlhongwa maemo a go thanya go lekola se se ka diregang.
go kgobokanya sešolo go latela ditatofatso tsa gore didrone tsa dirobote tse di neng tsa thontsiwa go tswa kwa boemelafofane jwa Bahir Dar kwa Ethiopia di ne tsa tlhasela boemelafofane jwa boditšhabatšhaba jwa Khartoum le mafelo a mangwe ka mosupologo. Sudana gape e latofeditse Ethiopia ka go ema nokeng Rapid Support Forces le go katisa ditlhopha tsa batlhabane tse di kileng tsa tlhasela balemirui ba Sudane kwa Al-Fashaq. Ethiopia e ganne gore e na le seabe mo go seno. Go tsibogela ditlhaselo tseno, Sudane e ne ya bitsa moemedi wa yone kwa Ethiopia go tla go buisana le ene, mme ya tlhagisa gore e na le tshwanelo ya go tsibogela tlhaselo epe fela. Moeledi wa sešole sa Sudan Asim Awad Abdel Wahab a re sešole se santse se ipaakanyeditse go sireletsa lefatshe le tshireletso ya sone. Lephata la temothuo la Aforika Borwa le nna le go fitlhelela maraka wa China go supa phetogo e kgolo go tswa mo go ikageng ka lefatshe ka tselo dilo tse di sa tlhokiwang le go romelwa kwa ntle ga di-mineral. Mo dingwageng tsa bošweng ke ana go romelwa ga di-citrus, di-apole le di-avocado go ile ga oketsega ka iketlo e leng se se bontshang gore lekala leno le na le seabe se segolo mo kgwebisanong le mo kgolong ya itsholelo. Ka nako e e tshwanang puso e tsweletse go nonotsha go romelwa ga leruo kwa mafatsheng a mangwe ka go lwantsha bolwetse jwa tlhako le molomo go tlhametsa gore dijalo le diphologolo di kgona go fitlhelela ditekanyetso tsa boditšhabatšhaba le go fitlhela meraka e mešwa. Tona wa temothuo John Steinhuisen o ne a gatelela leano la puso ka go kentela dikgomo tsotlhe tsa Aforika Borwa kgatlhano le bolwetse jwa tlhako le molomo moraga go runya ga bolwetse jona. Kwa ntle ga go dira kgwebo, mafatshe ano a dirisana mmogo mo dikganyeng tsa bothekniki jaaka melao e maleba le go thibela malwetse a dimela le a diphologolo le go laola malwetse ka kakaretso. Le fa go ntse ke jalo go na le dilo tse di tlhokegang segolobogolo kwa maemelakepeng e santse e le kgwetlo. Mr. Hasen o ne a bolela gore go fitlhelela ditlhokego tsa boditšhabatšhaba go tlhoka gore go na le mafaratlhatlha a a siameng go ka dira tiro eno. Dikgang ka bokhutshwane di felela fa o ka emela gore tsa dikgang tse di latelang ka nako ya 11.

mosadi wa molata ha gare abelega le sea he bi tswankala Ismail ka le lengwe la matsatsi ha masa a Isa Abraham a ba koba mosadi a tsamaya le lesea la gae ga re go lefelela metsi a fela ke moo mosadi mogolo a ileng a molatlha fase a titimela pejana ga wa fase ka sefatlhego gore a se ka bona lesea ga lešwa ke moo go neng go a tswa lentswe le legolo la goa la re hagara hagara tadima kanka ye ya ba mosadi wa tadima a bona sediba se maphodi se monate mo a ineng a ile a titima ga ba a bina sefela se reng ka tlatlhatlhela feleleng ke sena modimo ke sena tshepo ke tsietse ke dintho kao fela.

0: ka ditlhobolo ba tla ka dithepi tse di tona tona kore go tswa ba tsena ba ka mokgwa otlhangwe ba latsa di latela ba tsena ko nageng kwa ba go hula ga ditongi tsa masontoro ditshepe bontšhe e tla go jana ka re ne man le nna ke a bosole botshelo ke jo ke gare bosole ke a bosole mme ga ise ke le kong many arandise ka lebulwa batho baba ba arandise ba batla moamino se batla go senka bathaka ba batswana ba batla go bereka ko many ebile monna ara motona ne Christophe motona na remona ya ko many ka remona kono a lebalama
1: nna
0: ke a bofoleng ke a go gagararelama ke batla go ulantsha moamino se le nna mo ke atla ke tla ka go tsena mo bentuku Christophe a ntshala morago go tlhela mo bentuku e mona tae ko maini ya ko arande ka re ela mona gankitle kebekebe ke ya ko ke a go nna le sole ke bua ko bentuku ke tla mokobabe ke ne ke da go tsentsa dispege tsa ntlha 81 di-dispege ela tsa ntlha ga ke tla go tsena mokobabe se ne ke tse ke ye ko campaign ke go anmela ke re nema ebe ke bona motheka molere wala mo go mbeteng wara tebele botsang ebe re o le eno ke re mona a e tsamaye e tsamaye mme se e tsamaye ke itlhela mofi setlhare a le gagae heswa ele tlwaleanenyana ke re mona ga e tsamaye ko bofole mane ka re a ba re kore o kare o ka kola kare e mona tlhe ko bofole nyaa a dumalana ke tshwana ba le ga go anmela mo kobabese moo ba hetsa maburu ba hisa ka skid baneng kgale ba go hekwa ko e re
1: tsanonge
0: le bantsi le displege ya ntlha 81 e re ga go isetse go le kong bore ba heolela ka dibetforto tsa mashele ba hene re mo frogo ba hene re mo asporber a beterena ile go hepegela a ploto ya kgosi mang mosokotsi kgosi mang ile go pagamela ko go seka etla kwang e pagama ya go tsena kgoetse ya go tsena ko bendu ka trena ajana bo dikopara le ditso ga itse sepe ba buela futsela ka bobusu o shebile hela go ka togo di a gaeng mme bala ba berekile yane go seka ga itse gore e phola leng ga kae mo balfas bible gore ya go terena e tla go ema ga ema ke dibetforto tsa masole fela o pholalela go tsena mo loring pholalela go tsena mo loring ba hetsaya ba hisa ko rekopo ga o tsena mo rekopo rekopo ko tlhatse fela kwa ko tlhatse fela thata ga kwang ko a sheba bona ko ntle ei ya go simolola ka oplade ba he gotetsa ba sa e tshamekise yena a kese se ke le kong ka re neman mo gone jana ga nka ka kgonang le yanong ke ne ke di plane ke sie go tswa mo kampi ene ga ke itse gore ba yo ga ka hela gangwe hela ene ke gone ke tlwane ke mogopolo wa rande se jaanong gone ke sie ene ke kwa rande se gore o blinde le gore e thata mane ba e tloga furugo dijo di le mene le gore e rutiwa go jeka forotlho le thipa go le gore a palelwa ga o ntse o ja forotlho ole farba ka eole go dire makara hela mme ba e rute ka go bolele ba e ruta mane ba lo tanya ka forotlho le thipa
1: ga gona o jwa ka mabogo
0: gona go tsenya letsogo ngwe o ka gona forka na mes mena le diape tsela di utse di tsika etse wa di kutlile diwa ha o kre wa dre ka bona se kutse forotlho ba ga ka tela op tru flat me ha itut ka tswa mo ka tla go tsena gape mo balfas ile ke kry-ela ele opladeng ya dream mande go tsene betla gonne ke tla go tsengwa moo e tla go tsengwa mo balfas ga ke tsena mo balfas ke be ke kry-a opladeng ya edimorti o hula ka dipeipi ke hula ka peipi mortir ba ebitsa ba re mortir ke kry-a opladeng ya yone le sena go hetsa jala ko ba balfas ko ba hepega a maburu ba he ne re mo tshentsha beso a ba tsena mo tshentsha beso e le re kere her oblade ya mo tshentsha beso ne o tshibelo mo tshibelo mo tshelo ko mo tsa tsile go
1: go
0: le mo le hisa o le mo shao ke ne ba he bona al di di balo jang hiso se no go bigi biete ko pile kwa twa mena mo pile me ka be sletsa ka kgang ke
1: ya kwa
0: ka ke ke ya ko le tswa mo tshibelo ya go tshentsha beso

nako go selimosetsa ka ditiragalo tsa sešeng mo lefatsheng ka bophara ka ditiragalo tse di setlhoeng ura le ura mo tirelong ya Setswana NBC mogaka wa sešaba ke go tlisetsa dikgang.

0: Tumela moretse nako ke ya bongwe amogela dikgang ka bokhutswane ke ka o dibalelwa ke nna and bere mo tlatsa taotona Lucia Vetboy o ile kwa Nairobi Kenya mosagompi keno go ya go tsaya karolo mo kopano ya Africa Forward Summit e rulagantswe go tshwara motshegana ba la leshome le bongwe go tsena leshome le bobedi ka sethale sa maemo a kwa godimo se se kopanyang baeteleppele ba mafatshe a puso ya Aforika taotona wa fora baemedi ba mokgatlho wa Aforika ditheo tsa madi tsa boditšhabatšhaba ditheo tsa tlhabololo baeteleppele ba lephata la poraefete le baitsanape ba pholisi tumalano eno e ikaeletse go tsweletsa thulaganyo e ntšha ya tirisanommogo magareng ga Aforika le fora go tsholofetswe gore dipuisano di ka tlhoma mogopolo mo dikarolong tsa botlhokwa tse di botlhokwa mo tseleng e Aforika e tla golang ka yone mo isagweng go akaretsa go tlhabolola dilo le thekenoloji le go tlamela ka matlole mo mafaratlhatlheng dikarolo tse dingwe tse go tla kutlwang ka tsone ke go emelana le maemo a bosa maatla a mašwa kgwebisano le dipeeletso maatlafatso ya bašwa madirelo phetogo ya digital pabalesego ya dijo le kgolo ya itsholelo e tswelelang tona wa tlhabololo ya metse setoropo le magae James Nkwasa o boletse gore balaodi botlhe ba setso ba ba senang dikgosana ba tla nna le baeteleppele ngwaga o se o fele Sankwasa o ne a dirisa sebaka sa sekgopotso sa bolekgololesomelebongwe sa ntwa ya kwa Sam Cobes go kopa tlotlo e nonofileng ya boeteleppele jwa setso ngwao le molao wa setso o ne a supa go tlhophiwa le go tlhongwa ga baeteleppele ba setso mo ditšhabeng tse di farologaneng bošweng jaana go akaretsa le baeteleppele ba setso ba mabastere le tsiruku e leng karolo ya maiteko a go busetsa kutlwano le kaelo tona gape o ne a tshwantsha boeteleppele jwa setso le go tshwaragana ga setšhaba a bolela gore dingwao di santse di le botlhokwa thata mo go tlhomeng boitshupo le go dira gore setšhaba se nne selo se le seopo sengwe Sankwasa o boletsa gore ga gona setlhopha sa morafe kgotsa sa setso se se fetang se sengwe mo ikuela gore go tlotlwe setso le puo ya yo mongwe mookamedi mogolo wa mokgatlho wa lefatshe lotlhe wa tirisanommogo ya metse Alex Simbalawi a re mokgatlho o ikaeletse go kgobokanya madi a ka fitlhang gore dolara di le bilione di lesomele botlhano go dira dipeeletso tsa madi mokgatlho ono o nang le dingwaga di le masome a mararo o ntse o le teng o ikaeletse go thusa dipuso mo lefatsheng lotlhe tse di lebaganeng ke dikgwetlho tsa metse ka go dirisa thulaganyo e e kopaneng ya go laola metse Simalambi a re ka go nna moamogedi wa Global Water Partnership Organization mo Windhoeko Namibia e ka supa boeteleppele jwa lefatshe ka bophara maleba le metse go netefatsa gore lefatshe le Windhoeko e nna motsemogolo wa lefatshe wa sepolotiki le wa sediplomate wa dipeeletso tsa metse o tswelela ka go akgola taotona Netumbo Nandi Ndaitwa ka go supa boineelo ke gagwe mo go netefatse gore kgang ya metse mo Namibia e a rarabololwa kgato e botlhokwa eno e dira gore Namibia e nne lefelo le go laolang metse mo lefatsheng lotlhe mo go lone ebile ke lekgotla la ntlha la metse la ditšhabatšhaba le le simolotsong go dira kwa borwa jwa lefatshe sefofane sa bofelo sa go ntsha batho mo sekepeng sa dikepe se se neng se tlhasetswe ke bolwetse jo bo bolayang jwa hunter virus jo bo neng jwa baka letshogo la boditšhabatšhaba se tla tloga kwa ditlhakatlhakeng tsa Canary ka mosupologo sekepe sa MV Hondius se se tsamayang ka folaga ya Dutch se gorogile mo boemelakepe jo bonnye jwa Granadilla kwa Tenerife mo mošong ono pele ga go ntshiwa ga bapalame le ba bangwe ba badiri ba sone go kgoneng go rulagantswe balaodi ba kgaolo eno ba ne ba nna ba gana go amogela sekepe sone se se neng sa bolaya batho ba le bararo se se ne se se letleletsweng fela go ema mo lewatleng go nna le go ema mo boemelakepeng Tuna boitekanelo wa Spain Monica Garcia are ba palame botlhe ga bana matshwao me ba ne ba tlhatlobua la bofelo ke dingaka pele ba ka fologa mo sekepeng. Garcia o gatella gore batho ba Spain ba le shimele bone ba bane ba le mo sekepeng ba ne ba tsamaya pele ba latela ke sefane sa Madach se se neng sa tsaya gape le baagi ba kwa Germany, Belgium, Greece le karolo ya badire. Maeto a farologane a neng a rulaganyeditswe baagi ba Canada, Turkey, Fora, Britain, Ireland le United States le one a ne a rulaganyeditswe go dirwa gompikeno. Batho ba ba ka nnang sekete ba kopane kwa Bamako go ema nokeng puso ya sešole ya kwa Mali morago ga ditlhaselo tsa kgwedi e e fetileng tse di iseng diko di dirwe pele ke ba jihad le ditsolodi tsa kwa Torek kgatlhano le puso ya sešole. Ditlhaselo tse di rulagantsweng ke Al-Qaeda Linked Group for the Support of Islam and Muslims kabukutwane GNIM le Azawad Liberation Front kabukutwane FLA di kwa faditse pusho bomme bore le basha bane ba khobokanya mabane thapama kwa motse mogolo moraga gore pusho ya sepolitiki e kope gore gonne le letsholo le legolo la go karata lefatshe go ka emano kentse sholo sa lefatshe le ma general ba ba neng ba busa ka go menela pusho ka 2020. Batho ba le bantsi ba ne ba kgala ditlhaselo tso tse di neng tsa bolaya motho yo o neng a le botlhokwa thata mo pushong ya pusho ya segompikeno e bong tona wa tshireletso Sadio Camara. Fa e sale ka ditlhaselo tseo mashole a ne a latlhegelwa ke taolo ya mafelo a le mmalwa kwa bokone jwa lefatshe segolobogolo toropo e botlhokwa ya Kidal. Bajihadis ba ile ba tswela ditsela tse di farologaneng tse di yang kwa toropokgolo go tloga morenang a bala mashome a mararo. Dikgang ka bokhutswang di felela fa o ka emela go reetsa dikgang tse di latelang ka nako ya bone.
1: Ao batla go itse ke ditiragalo tsa mogae le tsa mafatshe a sele. Re tsa seromo mo sa gago sa mmamoratwa TYSFM. Ke go nnela tshedimosetso ya ditiragalo tsotlhe. Mmino, metshameko, thuto le mananeo a mangwe a

Re tsumile wa TYS FM ke nako ya lena la rona le le kgethegileng la mmino wa jazz. Nka mogela kwa o iphitlhelang o le teng nna ke bidiwa Mpho Slinger. Memretse ke tsile go ka eta le wena thapama ya gompieno jaaka ke utlwisa melodi e menatenate, melodi e kgethegileng ya mmino wa jazz. Gompieno ke letsatsi le e leng gore re ikgopotsa ka lone bomme. Bomme ba e leng gore moretsi ba botlhokwa hela thata mo lapeng, mme motswadi, rakgadi, mmangwane, ausi, moretsi, mmamogolo, mmemogolo, bomme ka mefuta e leng gore e ya harologanya. Gompieno ke letsatsi la lona, mme pele ga re lebala go ka lo eleletsa tse dintle jalo, a ke lo gakologelwe ke lo eleletse letsatsi le le ntle le le segofaditsweng, letsatsi le e leng gore mo go lone re batla go lo gakolola fa lona le jalo seabe se sentle mo matshelong a rona. Moretsi, fa o reetsa mo dipuong tse dingwe e tle ba re but it's a hasten or a mother moretsi gone mme ke ene thari ke ene se ikokotlelo ke ene moretsi yo leng gore o na le jalo karolo e leng gore e botlhokohela thata mo kgodisong ya ngwana le tswelelo pele ya lelapa jalo. Ke bua ka family, ga ke re gone re tlhoka bomme gore bana ba kgone go tsholwa, ba kgone go ka elwa tlhoko, ba anyisiwe, ba rutiwe moretsi, mme le gone ba kgone go ka gola gore e nne jalo maloko a seshaba a e leng gore a kgona go ka godisa motse le go godisa jalo go ka godisa jalo setso se e leng gore ke sa setho. Le gale moretsi gompieno ke go amogela jalo ka molodi, re o fiwa ke Judith Sepuma moretsi, mme ene o feta ka molodi wa gagwe o mo ntlentlentle fa a re shiwana we.

Pretsi Judith Sipuma o ile a feta jalo jaaka re keteka letsatsi la bo mme. O fetile jalo moretsi a re Shiwanawe e le mme kana motsadi a kgalemela jalo ngwana gagwe mme le gone a mo rapelela. Pina obedi e ne e le Mmangwane Mpulela. Jaanong ke simoletse re le Batswana, pina e ke pina e leng gore re gola re opela moretsi mo dikhwaereng, jaanong ke e matlhaseding a kgaso. Ke gopola fa o ile wa itumelela jalo melodi o montlentlentlentlentle wa ka Judith Sipuma. Moretsi yo o latelang mo opedi mo lenaanong la rona ke Lira, mme ene o tla feta ka molodi gagwe o montlentle fa a re phagade.

Poresi montle le ra o fitile jalo ka molodi wa gagwe o montlentle fa are phagade. Jaaka ke o gakolotse moreetsi gompieno re keteka jalo bo mme. Ke no ga ke itse gore o kae moreetsi, ga ke itse gore o dira eng. Mme moreetsi ke ka o tlhagisa gore o eme, o tseye mago ka seatla. Mme pina e latelang re fiwang ke setlhopha sa Palesa fa ba re o mama o ya kala o bine jalo le mmago mme o mo itumedise jalo o mo sutlhe dikeledi. Moreetsi Palesa wa feta fa ba re o mama.

Preso montle se bongile Khumalo o ile a latelwa jalo ke Busima Tlhasela fa ene a feta a re silang mabele. Moretsi ke gopola fa o ile wa nna jalo le letsatsi le le segofaditsweng kae le kae kwa iphitlhelang o le teng. Lenaneo la rona le tla ko bokhutlhong, mme moretsi a ke go leboge jaaka o tswelela go ka tlhopha jalo TYS FM go ka nna mompati wa gago ka metlha. Ke o saisa sentle ka molodi o monate-nate re o fiwa jalo ke setlhopha sa Sankomota. Moretsi, me bone ba re tlogela ka molodi ba re ba kubeletsa. Re kopana gape mo baking e latelang ka nako e tshwanang ka gešo.

Dear mama mretsi wa me ka Tupac. Gana ha o re etsa sink ke batho ba borre ba bua ka ga bomme baba bomme ba bona mretsi wa me. Ke re ha le gone bulang se re mama sa gago nna ba mpitsa Gabriela Olibile mothulaganyong ya me le wena ya mino wa baratani. Ya ne tsatsi ya gompieno I call it a special day mretsi wa me ka gore ke tsatsi ye hi khopotsang batho ba bomme mretsi wa me. Mongwe le mongwe o belegwe mongwe le mongwe o nna le mama wa gagwe ha mama wa gago a sio

go na le yo eme maemo a mamaga go mo retsoa me kire a sentse hini he ha o sena motsadi o sena mme yo go belegeng a sa tlhola le mo botshelong o se kwa na khutsana

nako go go sedimosetsa ka ditiragalo tsa sešeng mo lefatsheng ka bophara ka ditiragalo tse di setlhoeng ura le ura mo tirelong ya Setswana NBC mogaka wa seshaba ke go tlisetsa dikgang.

Korole wa Kenya, Ashipala Musaye o ne a re Namibia e tla nna le lenaneo le le farologaneng la kgwebo la Namibia France le le ikaeletseng go golaganya badiragatse ba lephata la poraefete go tswa mo mafatsheng a mabedi le go rotloetsa ditšhono tsa dipeeletso kwa ntle ga lephata la motlakase. O bolela gore go nna le seabe ga Namibia mo kopanong ko Nairobi go dumelana le dilo tse di botlhokwa tse lefatshe leno le di tsayang e le botlhokwa mo go tsa tlhabololo. Kopano e tshwarang ke taotona wa Fora Emmanuel Macron le taotona wa Kenya William Ruto e tla bua thata ka ga tlhabololo, kgolo le dikamano mo mafelong ke a ka maatla, temothuo le madirelo. Masepala wa Okakarara o ne wa phimola morokotso o neng o sa duelwa ke le makgetho a neng a duelwa ke baagi. Seno ke go thusa khansele go tswelela go dira madi le go golaganya ditirelo gape. Baagi ba kolota khansele motse didolara di le milione di le 68.2 ka ntlha ya makgetho le dituelo. Ratoropo wa Okakarara Siegfried Shiwehu o tlhalosa gore baagi ga ba kgone go fetsa go duela madi a ba kolotang lekgotla la toropo ka gonne ba feleletsa ba duela fela morokotso e seng madi a kwa godimo a ba kolotang. Shewo o oketsa ka gore mathata a kgelelo ya leswe le go tshologa ga metse go dikologa toropo le one a ntse a rarabololwa ka dithulaganyo tsa go fetola dipaepe tsa kgelelo ya leswe tse di ka fa tlhatse ga lefatshe tse di tsamaisanang le ditlhokego tsa baagi ba ba ntseng ba oketsega. Okakarara e na le baagi ba ba fetang 7,000. Go pitlagana ga dilori tse di rwalang dithoto tse di bokete kwa molelaneng wa katima molelo go tswelela pele ka bakgweetsi le dithoto ba ntse ba kgomaretse malatsi a le mantsi mo sekgaleng sa dikilometara di le 4 tsa tsela ba emetse go tswa mo Namibia. Bakgweetsi ba dilori ba ne ba bolela babegadikgang jwa NBC gore di-line di telele ka ntlha ya dituelo tse di duelang mo melelwaneng tse di dirwang ka bonya fa e sa letsamaiso e ntšha e simolola Moranang a tlhola letsatsi. Ba ikuela mo pušo ya Namibia go thapa badiri ba le bantsi gore ba tle ba kgone go ba thusa ka bonako le go aga lefelo la dilori gore ba tle ba kgone go phaka ka pabalesego le go dirisa mafelo a go tlhapa fa ba ntse ba emetse go bona makwalo le go tlhatlhobiwa. Fa a ne a bodiwa gore a ka kgela, mookamedi wa kgaolo ya Bokone Botlhaba wa Namra Thadosi Mata a re o santse a sekaseka seemo. Taotona wa Tanzania Samia Suluhu Hassan o laleditse mogaka wa kgwele ya dinao Deirdre Drogba go nna moemedi wa gagwe pele ga sekeana sa dinaga tsa Aforika sa 2027 AFCON. Lefatshe leno le tsile go tshwara metshameko ya AFCON lekgetlo la ntlha mmogo le Kenya le Uganda mo ngwageng o tlang. Drogba ke ene motshameki yo mogolo go gaitsa botlhe mo lefatsheng la gagabo, ebile ke mongwe wa batshameki ba bagolo go gaitsa botlhe mo Aforika ba ba tsayang dikgato tsa boditšhabatšhaba. Deirdre Drogba yo o tumileng kwa Ivory Coast o ka nna le seabe se segolo mo go rulaganyeng AFCON 2027 ya Tanzania. Motshameki wa kopelo wa maloba o kopane le taotona Samia kwa Dar es Salaam kwa a neng a tlhalosa taletso e le tlotlo mme a supa go rata ga gagwe go ema nokeng dithulaganyo tsa tiragalo e kgolo ya kgwele ya dinao mo kontinenteng. Go ya ka badiredi ba ba itseng ka dipuisano tseno, Drogba o kopile go dirisa leina la gagwe go itsise ka motshameko ono le ka Tanzania jaaka lefelo le go ka etolang kwa go lone. Drogba yo kileng a nna motshameki wa Aforika gabedi ka ngwaga le ene o supile go oketsa ga dipeeletso mo metshamekong jaaka kgato e e siameng a re e supa maikaelelo a lefatshe go godisa motshameko. Taotona wa Russia Vladimir Putin o rile tirisanommogo magareng ga Russia le China ke selo sa botlhokwa thata mo go tlhomamiseng dikamano tsa boditšhabatšhaba.
fa ane a bua le babegadikgang Putin o tlhalosa tirisanommogo magareng ga mafatshe jaaka China le Russia e le selo se se thibelang le go dira gore go nne le maemo a a tlhomameng mo dikganyeng tsa lefatshe lotlhe. O ne a re China ke molekane yo mogolo wa Russia mo kgwebong le mo itsholelang, a ba oketsa ka gore kgwebisano ya mafatshe a mabadi e ntse e tsweletse ka go dirisa madirelo a thekenoloji kwa godimo, mme seno se botlhokwa thata. Putin gape a Russia le China ba fitlheletse tumelano ya maemo a kwa godimo ya go tsaya kgato e masise go ya kwa pele mo tirisanong ya oli le ya gase. Maleba le mathata a Ukraine, Putin o rile o ipaakanyetse go kopana le tautona wa Ukraine Volodymyr Zelensky e seng fela kwa Moscow mme gape le kwa lefatsheng la boraro mme fela go saena tumelano ya bofelo ya kagiso. Dikgang ka bokhutshwane di felela fa o ka emela gore tse dikgang tse di latelang ka moshwa mo moshong ka nako ya boroba bobedi.

Dumelang bareetsi ba ba rategang, ke nna gape mmogo le lona, ke nna mme ke Lebemang Gauetse Kriel. Ke batla gore re tseye dithapelo tsa maitsibo a gompieno mme re bale go tswa mo lokwalong lo lo boitshepo mo beibeleng e boitshepo, re bala go tswa mo lokwalong jwa ga Jesaya, Jesaya kgaolo ya lesome temana ya masome a mabedi. A re baleng beibele mmogo moreetsi o ratega. Beibele ya re, go tla diragala mo letsatsing leo gore maselela a Iseraele le bafolodi ba ntlo ya ga Jakobe ga ba ketla ba tlhola ba ikaega mo go ene yo o kileng a ba itaya, mme ba tla ikaega mo go Jehova moitshepi wa Iseraele mo boammaaruring. Halleluja. Bebele re ra yana ya re go tla diragala, ga e re motlhaope go katla, ya re go tla diragala, ke selo se se setseng.

se feleletse go tla diragala mo letsatsing leo gore maselela a Iseraele le bafolodi ba ntlo ya ga Jakobe ga ba kitla ba tlhola ba ikaega mo go ene ene ke batla gore enne yone re eme mo temaneng yewa re le badumedi mo retsi yo rategang re ipolelele gore a o bua jana gore ba lelwapa lwa gago kgotsa re bua jana re re batho ba Namibia kgotsa re bua jana re re bana ba Modimo ke batla gore re tsee tshetso re tsee temana eo re e rapele re re Morena Modimo ke nako mo nakong ya gompieno jaana gore maselela a Namibia maselela a lapa la me maselela a morafe wa me morafe wa Botswana gare Morena Modimo ke thapelo ya rona gore maselele a morafe wa rona le bafolodi ba ntlo ya ga Jakobe ga ba kitla ba tlhola ba ikaega mo go ene yo ikileng a ba itaya mo go ene yo ikileng a ba tlhabisa ditlhong mo go ene yo ikileng a sa ba emela mo go ene yo ikileng a dira gore ba ikwatlhae me ba ka ikaega mo go Jehova moitshepi wa Iseraele ga re kitla re ikaega mo leineng la kereke ga re kitla re ikaega mo leineng la motho ka ntata gore ka ntata gore ke ene yo re thusitseng ka ntata gore ke ene o re neileng tiro ka ntata gore maabane ke ene o ntseng a ntheketse dijo ka ntata gore nako mang le mang o ne a nthusitse ga nkitla re be re ikaega mo mothong yo o kgonang go yono ka mosho e bile gore wa palelo yo o teng gompieno ka mosho e bile gore ga ayo re ka ikega mo go Jehova Jehova mokhodi wa le godimo le lefatshe ke batla gore ene se re ipelang ka shone mo retsi yo rategang ene se re emeng mo godimo ga shone re eme mo lokwalong lo gore re ka ikega hela mo morene re e bolela gore morena ke ene se ikokotlelo sa rona ke ene yo re ikegile mo go ene re le morena ha o tla shuta fa e le gore o tla khunama morena Jesu ha e le gore o ka reng ha o ka menagala jana e le gore o ka re jana nkabe ke wela ke goromela mo logageng ke wela fatshe ke latlhega ka jalo ga kitla ke ikaega mo mothong ke ka ikaega mo go wena wena Modimo yo o tshepegang wena Modimo wa boammaaruri wena Modimo wa lorato yo o nthatileng mo go kana-kana bebele re ra jana ya re e rile ke ise ke go itse wena o setse o nkitse ebile wa nthata ka jalo morena Modimo mo maitsiboang a gompieno jana re a go leboga re go lebogela tsatsi ya gompieno gore ebile o tlhodile le rona morena Modimo ebile o re neile kagiso ebile o re dirile gore re bone morena Modimo jaaka letsatsi le setse la phirima o dirile gore re bone phirimo ya letsatsi morena Modimo re a go leboga re a go boka re a go galaletsa re a go leboga morena Modimo gore go na le dijo mo tafoleng ya rona gore re a ja re a nwa gore re a robala re na le bolao re a leboga morena Modimo go bone o re neile felo fa re nang teng re a go leboga Modimo le gone ka nako yena gore re be re ka bitsa le ina ya gago le go bitsa re re Jehova e go bitsa he re o morena e go bitsa re re o rara wa rona a ina la gago le gala le diwe wena Kriste Khosi ke kopo morena Modimo gore o re thuse gore re nne mo go wena me bile re se ka rasia gore a mathata a tla a mathata gayo re nne mo go wena e nne wena se ikokotlelo sa rona re a go leboga ka ina la morena wa rona Jesu Kriste amen.

Dumela a magolo mo reetse mo tlhaba tlo le tshaba mo na go yo bo dumedisiwa le go amogela ke nang phemetse masake ke mo karolong ya rona ya a le bokwe mo re tlo go bokang re rorisa leina la Morena Modimo go tsena re digela thulaganyo ya rona.

0: o ka phunyuwa le rona re phunyuhile
1: mohlang o Elisha a tswela matla ke masole a Siria o na le molateng re tla re mmolaya masole a Siria ha ba fitla ba Israele ba tlalana ba na le lentswe le reng Elisha re ya kae lelo o re modimo ba bule maso ba bone ba na le rona ha ba bule a maso ba na le lentswe le reng ka nnete re phunyuhile melamong ya Siria le masoleng a teng rona re phunyuhile ka Jehova modimo wa bophelo rona re phunyuhile